Es con acá cual y con que se dijo chico cooperativas o acuiche junilesh li naquique hecho el chicabinquil. Salí jalan jalan chi naje, culumacul y saich o las chukere chiru li kutanja in. Anainch que abscush fedecobera li kyokuchik chikulak, un sutak sale muepal. Malach sali nachech li nakesh taliman kui achana bar nakulak lishkia li puk desibal esilal ha'in sabar kui nakanumsi li esilal huach kui na le brachlal kutan hukam nak nako taliman kuchi hon kamukak anak kwan jiru li loklak sakewk ha'in renak to serak ik renak to kutsok na le malach to tzolokak kui bayak chik hon kamukak jiri shishunil li naleb huakui li kanje li nabanu mank malak li kyochi ushk sali hong hong chi cooperativas naka ehun li saich olea chuk ere chi hun lesh la esh li nakeke ech ol chi sholomin kil li halang halang chi komunik angel malak li cooperativas hong hong huakui chi hun lesh la esh li asociados ut li asociadas li nakesh talimank arran li nakikele echi angelak rajlal kutam naka hultikabi cherun nak shkiapkush fedekobera yochi kulak salekian rikin klishten maga hon naka panuakui rajlal kutam malajo naka hultika hual ajel ru li kakaure sinkil hual ajel ru li nalibako akui li tzolok chirish li angel junjo li kyochi beresimang sali jalan jalan chi cooperativa saban tento akui takake sa aj chish junil li karu akshkabano chak malak ko akui li karu tokyo chi chal chiku naknakon hun angel akchi chapil sa tokturo malak tustuli retalil chi chapil nakanaw karu li takabano chanru choko chakish banunkil karuli tento kwan sakaben shbanunkil na kwan kulah kabeh utli tohta chal ahkwi chiku ushib chi nalepha an li inka takatsep chiri shkachol shkakomon li nakeshtalimang sa li cooperativas hung hung na panaw na nabalpay li angel li natalimang ho ahkwi nabalpay li komon na ke uken apan cholcho akwi ji kon nak kwang li nalep na cha king malak kwang akwi li railal choko chi ril al ho akwi shna bal li resilal chi khuni li rashik li nak ulmang sa shben li qatepal watemal ut kwan sut nak la o li komon li nako talimang sa li cooperativas hung hung nako cha ki akwi aban ta hultiko akwi ke na rahlal na ko okenchak bayak chi atinak malak chi sera ik chiri chi shuni li nalepha in ut li nasik man ha anak takake saka chol malak takake chi angelak li hung hung chi nalep li hung hung chi silal na kulak sa li kakyang li atin li kaush hung hung hualok ut kwi nakabhanu ha an neshka komon arana hui choko chishkut bal nak choko chi tzolok shbana kink anaru to atinak chiri tzolok shkawri singkil kip kwi choko chi rapinkil khun nalep hun kawusha nakwan utinka nakake chi angelak aan mumakwa tzolok tish kawa ing marechal apink esilal marechal apink atin aba naklaat naka tzolok naklaat choka shkawri singkila kip chishkunil li nakakwapi li chapi li usilal nakake chi angelak malak nakake akwi sashna ak uthan li nasikman kikindi kwan kosa li hunhun chi cooperativas renak yokosh kebal sashna ak yokosh kebashlo al yasila li nalep hunhun li nakulak kikin li kyoko chi shkulmala nakwan sa li halang chi cooperativas la ishna kenaw nak li kangel nabalpay li honal na hala li kutan akwi yo chi shik li loklakpo yoko chi shberisinkila nakwan humpat nanume ut chiset kyoko chi kulak akwi sa ishratik li loklakshab hain li nakota liman kuya nakwan aban akwi li kakwa dios na na okreto para akwi naru to kulak anak kwi nashnaw karu toruk chishpanun kil sashben li ruchi choch hain aban nakak naktakanak chi cholch ochi ko li kataklan kil li kakulu bakwi sa li hunhung chi cooperativas
mare kwansut naknasat chakulat, mare kwansut naknasat salikachol, chishunil li kataklankil u chishunil akwit li kakulu, renak toz akong, to okeng, salihunghong, chiko operativo. Banak mare kwan usilal, mare kwan ni chabilal, li natalimang ut kwilating kaasat, zakon kwilating kaasat ishkesa ak, naraknas kienak, tentorak ta kakwip chikaushlak sa shkawanak, kwan bayak la mahelal, chiru la komonil. Rikimbihain, tento, chokosh kebal retal, silbal rish, Charo yo chi kwan ki hong hong chi komon. Charo ril pali asociado hong hong. Charo nak na sa konza shkangel li kooperativa. Awan, ki lakak kwi chi chabil shka komon, nak na kwan roksin kil hunak li komon ho sha li ka kooperativa, mare aram nak na tiklak kwi chak li chak kilal ka ut sa shkawanak mare li kyo chi holomeng, rech alal sa shkawanak shi komon, Tashkawana na nawe ru malaksana ke ril ribebe ba komon ha malaksana ke atinak hokanak na nume hokanak na kulman malak na okho ak shaal hunak li kooperativa. Kawan harin moko jota chi silman krishi chabil arutsakal li rusilal malak aru tishke chokre li kooperativa li komon ha na kake tishke chokre li kooperativa na kuatinak chirish li shkwanjek chirish li shchol chirish li shchabilal shnale brah malak li shchabilal li kanalem nak nako okta hunak li kooperativa ut nak inkana anuman kanale bakwa ye mokon nakakeretan nak nakuan kakwi na bali railal na bali chakilash wa nak eba komon ha na ke oken resh kukpal hun li komonil hun li kooperativa ut kuita kakeretal o nahtil harup Chia rokik yo la hechak li hunho chi cooperativas na taliman clire si la las quinak na vale cual hunshil na ke okchik angelak aban kuichal sa shkawa hunchi na na le pinkaus yo kochi shbanun ke sa shkawa na mare na ko oken chiri shundi komon usta inka yo kochi ril palma la hinka chol chol chiku sakal li sakon ki oken ki ten angli na shman sa li komonil Maresko li kachol chirish bako na lem hal malak katsek chirish kachol li rusilal rak takil na kakanap chi ok ut na kakwan chi karan na runa shtikib kun railal kun chakilal sa shben li komunil sa shben li kooperativa tentobe ril bal chishunile bebe ba na lem ha in komun inka to atinap kakwi chirish li uchining inka to atinap kakwi chirish li auk inka to atinap kakwi chirish li shokbal li shokbal jakru li loklak akwin malak li angelankil ho li pochbal li shikape ho shchilankil ho shutbal za li shnaak malak li koshtal ho ho utkwanchik shkomon tento akwi tzakal takatoch bayak li kachkol chirish li kakwangik lao li komon sa li hong hong chiko operativa panak kwanak nasat sa kachkol nak napalcha brokik chik angelak kunak li komonil ut na kocha la o shtiki banki khulli rai la shtiki banki khulli chakilal ut inka na khasil ri shishaw il malah inka kutan zakan chi ku tokbar naru na koshk am malah tokbar naru na kokulat dikin ha in tento taka kesa ah li kaush hong hong li na le li sil bal ri shtish kwan khik li komon hong hong li na ke rak ok malah li ak kwan ke bak kwe re ri bal tokbar naru toshk am tokbar naru tokulak ut shi hoka i te to ta kanar chi ku malak ta te li ak li ka kaush le pal ut inka to tane sa eb li makhelal hong hong ut anan li inka nahman malak inka choko chi shik bal ana le pal li na kasik ban hanak sa shtialal sa chabilal sa khunakhil ta banuman li hong hong chi kanhel sa barku na ke oken anachin kawachin li sahil poyana mare kwan ka kwe bliko kal li na ke sa kon karan ut kwan chi komo na kwe li tento ta ilman mala kwan chi komo li tento ta ilman res chi chabil sa ba cooperativas an mare shtu su bankil re dalil li kara ruta kwil re la at kun li komon li naru na oko shala cooperativa ho shal li molam li nakat taliman kwe usta kwan re dalil sa li hunho chi estatutos aban a gel rajas kwe ru
nak joko ril balci chab ilma ha andi na rush pas pala nakwanish man nak mare bias patutus na bal chab chab shku bankil ut mare na talimang mayak li chah kilal malah na talimang mayak li mahelal aran karubina kulmang akel ru na kho abla kholo minel malah li consejo de administración rush bendi comisión de vigilancia yo tento yo que ril pal aru li chab ilo basing di tento ta panomang renak kwan kakachol chirishli kakomonil renak cholcho kakichikuna keblikomon tekulak chioken tekulak ho asociados malak asociadas malak chaali kakooperativa di kakeblish chol rikin chihunil ikaru choko chishpanun kil ut makwa keb ebah kamol chahkilal malak ebah kachonel chwa nak nakakereta nak matalimang hunak li chahkilal chanak karu naru nakachyo kwanak nakachok palis chakrab li kakomonil mare kwanak takak chik sa halan nahe sa halan molam chi hitok urmakwa han li shmeul tentota anau tentota keretal utakus lo ke nak sa la cooperativa kwan li comisión de vigilancia li naruna o ken re ritual resto kubanki ru hun akli shakilan ut li consejo de administración han li na beresin re lish angel la cooperativa ut kwan sa shpena kuyan ritual malas la kbali chakra sa shpen li asociados kuina ilman malas na taliman kre talin ut resila la kuy nak aranj taliman kun li railal malakun li mahelal entobi eskanaka kwa eskastizim ril al chichabil chichunil a nalebakwaya li kyoko chichkutbal erikin anakwan chiru li loklaksaqew kain za shkabash ki apshkush fede kobera li nakulak salekian rakhlal kutan rikin lishte maga kyoko chiseraqe kyoko chitzolok ut kyoko akwichak shkultikan kil cheru rubelak chichunil li rashik li nataliman chichunil li railal chichunil li uul chichunil li butit li uqek akwichyo chikulman sali khalan khalan chinakhek tento taqil tento taqakol qib jiru chishunila na lev chishunila railala kwa ye inkana kanau tokbar naru to kulak inkana kanau karu chikli naru na chala kwi za tapen kultiko ere na nako sera qik chirisha na leva kwa ye aban di kwanza li kapen haan ripal ten ang okeng rena kinkata ni mo kinkata ni mang hacha kilal hong hong li nakatoch li nakakos bayak erike malak li nakakyal ka shnung sinki li resilal sal di pukti si bal esilal ha in li nakoksi re shnung sinki li nale li kaush li nakakam ho molam fede kubera sal lekyan rikin li shtek maga takana tashak cheru ish kakomon ish kanak akwa ish katitin nak nabali railal nabali chakilal linaru nachal salikapen apan kawal kwanko malakhtento kyokochi rabinkin li esilal li nalep hunho utahultiko akwere nak nako atinak chirish nak kwikwank li railal kwikwank li chakilal li natalimang sa li kooperativas hunho utmare makaebe blikomon malakhebli técnico saran erikin tento te kwots li esilal malakhte numsichak li resilal hunho chanru rilbal chanru le kwanfix li hunho chi cooperativas banak tento shtumsinki li esilal renak shnau malakhwe chanru li kwanjek malak aru chochi kulmang sali khalan khalan chi cooperativas banak laat anak kwan mare sala chol mare ta kaushla malak ta ke arin ma kana kulman ut nak shakul malak shakwe ka kulman khun li railal mare shu qel sul mare shu tir li nahe mare shu akik li akwim mare shtali man ka kwi li ochochnal malak toqe malak shu qe khunak li a kwitek eretal biish khanaka kwaish qasqit khin شکل لی رایلال لی چاکیلال لی نرو نکتاو لی نرو نکوش توچ اگه نبار نکوشو الک نکوشو نمه اگه نبار نکو اوکن اگه نچانه خیرو چوکو چی کانخلک سلی خونخو چی کوپراتیواز شوان نکوان نخیخ ملخ کوان کوپراتیواز سبار کوی شیو شیو لی نمه شیو شیو لی کوان ماره li akwim mare li kape li tse srurita akwa mare nanume li nima aran malak shton di tsul kuiteke viretal na bal railal na chal sali kapen utari na kwi na ok rusilal chishkunil li kangel li nashman fede kubera erikin sali khalan khalan chimolam sali hunkuk chi kooperativa sabar kwi na keman ere malak na kultika mancheru li rusilal nak tento to auche nak tento inka chishkunes li tse inka chishkunes li kape ta aumang ta ilmang panchanru nak
kemantli chezalish kyan kutrech hokain yokochi oken kreshkolpal rishli loklak chosh haban kwanakin anakataw roma lak kwanak naka kut nak chanchantakwi makwa tikin haban neshka komon neshka nakakwa neshka stizina holominel kwal kuchikrisa ahil poyanam nakak kwankochik chisa nakak shka kere tal natyokochish kurbal honli nimla railal Marera haran na tochel kachol, marera haran na ahkot, na kakienak, marera chabili asilali na levli kawush, ishmanukilik angelish eshkutikachak chikuwa blikomon rubalak. Haban karush kulman, ishmanak nakakeretan na toh, makakwanaran, makali chahking, makali railal, li nakataw malak, makali tiilal, nakakawshlanak mahusut, tosh toch hunak li mahilal, hunak li railal. Haban, tento, sa iskyang li nalipak malakosh kumon li tsolok li nashkam fede kubera erikin rikin ishteng magas li hunhong chi kooperativas na numsimang krakcheru na balpay kawush na balpay li nalip li na oken renak to kwaklik renak to erchi ubeh renak sa hong kutan na taachal kunak railal kunak cha akilal in ka ahwal tosh Abimaxi Chabil, Inca, Hual Tostoch, Inca, Yokochis, Yebala, Tapacol, Tapip, Chiro, Chihunacuas, Manacain, Inca, Naru, Caquili, Pagua Dios, Naru, Nailok, Natel, Anjaque, Aban, Riquena, Quilis, Tenhan, Napapan, Nawalpai, Linaleb, Licangel, Sashmen, Lirchichos, Malasalina, Jehunjong, Linaco, Talimanque, Ayazali, Cooperativas, Alicalebal, Ayalibar, Nakestaliman, Clash, Linacarabis, Yabkush, Fedecovera, Rahlal, Kutan, Tento kwan sa kapen, panukil hong akli na leb hong akli kanghel, re na kaanta okeng, chikateng angkil uting ka tot anek, chisab li ninkal raylal, ninkal chahkilal, li nachal sa li kapen. Kawal wi kwan ko, malak kawal kwan kesh, laish li komon, li nakesh talimang, sa li kooperativas hong kong, kwal kuchik sa bar, kwan klinahek, Shiu shiu tento takakere tal kilakep bli sahil poyanam bli kokale kanachin bli chakal poyanam di angel bal del juju chi cooperativas li ochochnal li aquim wana nakanaw nang akshoxili honal akshoxili loklahtumin utaran kwan kli koy enium chokanak choko kuchiske bal hun li nimla saich olex chokere chiru li loklahsaqeu khainako talimang salekyan ut nakakel qe chi sera ek chi okeng chi skotspal li nalep hong hong li nakakaushla nakta angelak chero nakakel ka e chi okeng chi kulat erkin rahlal kutan reshkambal li shtayle chol reshkambal li esilal hong hong li taten ang renak yoko chi el chi ube renak yoko chi kawresin kilkim sa komonil manakanan li nakasik na kwanko sa lihunghung chi kooperativas na sa komonil nakakyal ka eh honashtyel ish olil ratin limolam fedekovera sa komonil huno ah kwi karo narashkyebal haan tento takatawron na kwi nako oken kwi nako tenan kwi nako angela kwi nakahunahil ka chol chishunil karo takataw lirusilal kelkeh kwi sa komonil aman chishunil akwi li chahkila li railal Dinakulak, dinatali, mang, nach, shishkat, leka komonil, kwichakahunilo akwi, yokochi okeng, haran, yokosh kotbal, nak yokochi shuna hinkil, leka kaosh, leka chol, leka metseo, ut, chiho kain, toruk, chishkam zinkil, toruk, chirisinkil, aban kwi nakahachki, manaru, to okchishkeba, nak sa komonil huno akwi, inka, kaosh, banak, Yo coches hachmalke, mare cuan clicomón te arrajas liosila di chabilal, ut cuan comón casqui, li choque psikbal, nakachakila han, cuan aran junelik, comón chik choque chistaklankil chistikbal, ut aran mak a li junajil. Aban, salijojo chicooperativas, nakana una pingana colmanca an, jocana, rajlal kutam, nakakebeak li shkakuila lech ol, bayak li naleb, bayak li kaurising, bayak li tzolok, li nakakaushlanak, tak angelak chiku. Sa komonil renak chihokain anak kuita okeng renak yokochi elchubak yokochi shkashpali hungok chirailal yokochi shnubzinkil li mahelal malak yokochi shpanukil akwi li angel hungok li tenebambil sa likapen li tenebambil sa abelat li nakakea chochi shkolominkil li hungok chikooperativas chihokambi shkanaka kwa shkastitse li chokesh kyalpal li chik angelak li nakoera pi chiru li sakew kain kuitekere tal
humpat na may kuchik li loklahona li kachik i nakanaker na tokwang sa lejang na kyokochi sa rakik kyokochi at inakaban na kakish kaya akong linim la sa ich olas chukere mare kwanere la isa na kwan jokes chikabinkil uchishe kolani chikunchap le kyuam hun linim la sa ich olas chukere li rosoptasyon tashak li kakwa dios sa leben sa lejang sa lejung kapal sa le kalepal sa le kooperativos hun hun aki alibar na kesh taliman utkui tohkwan kat malakui tohkwan kesh anakwan chokesh kolani kil hunchap chik li kakwa dios anan shrach eri kinch sikeru la esh renak tohkwan li taklak tohkwan li angel te banu sa li hun hun chik kooperativos kilakui chichabi lakwaye eshkana kakwa eshkaskits in ut chihoka in nak nakahakwe shultikan kil cheru Chishunilik angelico chipanumanka na kwanza ebli cooperativas marenka za chishunili molam marenka za chishunil li cooperativas aban kwan ere la esh kyo chika kuklik angel cheru marekyo li chokok tse marekyo li chokok kape la esh nakenau na kwan honinkal shtak ruli akwim kain aban rahlan na kakienak makwara haam ta okeng renak takam min ku reshmanun kil khunaklik angel takannau ban rasqalish kala lil nak yokoch istawal khun usilal khun chabilalaran okanak nakapan lik angel ma kwanak takak oshna malakhtish ke qena anak kon terto sak liruli kape malakhterto sak liruli loklakhse usash kawaha nak toshik shmanun kil angel ma kwa rakh ka anto ka ushlak ma kwa rakh ka anta ka banu rakh lal ban rakh kwa anti ka chol li kanale rakh banu kilchi chabil li ka anfel li nashpaz li akwim ka kwa ye kwin ka la ish na ken nawa kwin nak kwa ansut tishkut chakua lok lak akwim ka an nak tyoka chishka na bankil mare ka kwin nak shterku ana kwa sh ala sa la chol ta chik chishka anfel ankil in ka na ahman ka an la ish na ken nawa nak saib li kooperativas na bal li Solok, napali, escuelas de campo, li kuban bilchakut mareto kwan, yokebsh kuban kileb li kakomona na kwan, na kenawa kwinak napal li komon, napali asociados, ut mare napala kili cooperativas, sabar kui jokain kui chab, ushichab, malajokain hunchia, mahunton rasitsi, nataliman karan, aban karuchochi kulmank anakwan, shkomon, shalahikru, li kutan nak, mare Akta tauchik li akwim kain li kyochi aumang malakhosh komon li halak li kyochi anunkil fede kober akwiz li halang halang chi kooperativas. Tentobi ta kanak chi chorcho chi ku malak ta kanak chi chorcho chi ru la esh ish kanak akwa ish kastit in na ahel rush kebal sh komon li ahel. Ahel ru na pink a to kanak malak ta kak ohob ka chor kyal dik in humpay akwi li akwim. Tento raslal yoko chi kaushlak utain nakato chak erikin rubelak ut yoko kuchik shto malanak kwan nak yoko chi kaushlak chirish malakrikin karak ru li tento toruk chishpanun kil kulak karak ru li ak naleb li ak kaush li ak angel li takabanurak kapeh hukain sa hun shaman hukain sa hun po hukain sa hun chia Mak kaure sin pilo re kaushlak re angela chihokan kui yoko chiroi benikil nak kyaltanu me trional nak kyaltanu me li kutan ut akyana aruli takatau akyana aruli tishkut besil kawadios chiku bihokan yoko chi kaushlak aran tento ta kaxira aruli ka kaush li kanalepal ut takatikit Shalbal shpanun kil li kanfil khunkhu. La ish na kenawa na kwan. Li tok chokesh chi okeng. Malak chokesh chi shtikiban kil tzakong. Sa li kanfil khunkhu. Chirish li kape, chirish li tse. Inka chi kikili na khek. Na pasman malak li kyo chi oksiman. Re li auk. Re shpanun kil li kanfil. Kwi la at mare na malchap chaka na kwan. Shat kai chi raupali tse. Chi nak li shkian kwa kwi li kape. Utak ere tala na kwan mare tachik sa li ak na khek. Malak ak kooperativas li tok chokep chi ok. Sa angel hain ho akshin kutika chak cheruru belak mare ho kain hunchia ho kain kuipchia ma hunton li akwim tatao chakalan abana nakkwan narutat kulak utatak ere tal nak nkhalanchik li angel kyochi banu mankaran ka ut sashkawanak kyochi khalak li loklak kutan ka ut akwi sashkawanak kyochi lup li loklak choch ut tento takasho kuchik chak li shikakwila li shmetsew ana khekhan khunkhunk li nakotaliman kwi malak li kwang sa li khalang khalang chi kooperativas uchi ho kain taka ke kuchik li lok lak akwim malak ta kwang rak kuchik li chabil uchi ning karan aban tento taka ten a
tento to oken tento to solok chirish chan rush panukil nale malaha ak angel hai kui kel takakanap chihokan laishna kenau nak inka toruk laishna kenau nak kulah kapeh naru nasach humpayak li akwim malah taruk tasach humpayak akwi li loklah pim li loklah che li loklah shul sali nakhek manakok kaan chochi kulmang laishna kenau nak sabar kui mare hunak nakhek khualtik li ru nachakik li loklaha mak abjik li kukshul mak abjik li nakwalpay chi che utkaru nak kulmang karan nake sach utkaru takapanwa nakwan nak sa komonil to oken re nakta rashok la kuchikru li lok lak chuoch re nakta rashok la kuchikru li lok lak pima lak li lok lak iche hua kwi kwang li lok lak ha khun elik re nak chiho kaim taka kwa klesi kuchik chiru taka kwa klesi la kuchik chak ut aanta oken re katen angil ut chiho kaim ta uchiang chicha bil li akwim choko chishk angel angil malak li choko chirao malaran awan kwi la o anakwan kakwi kuluk kakwi patso kakwi oipening choko rute kaoshlala eskemak sakwe anakwan chak bemak chiri bilere butteke mahun elikra choko chishtawal li chabil hal li chabil ken li chabil kum li chabil pish li chabil tin li chabil osh li chabil kape li chabil tul li chabil tse mahun elikra takal chabil kyok sa chiel karam na kenaw na kinka tento kwan arur takapano tento to ak obresing renak li akwim kyok si uching si chabil hun elik manak li loklak chosh na takwa li loklak ha na lak li loklak chek am akwil na ke sach awan nakakawshlan ak yal nasach hukan yung anakak eretal nakla o akwi hopoyanam Kyokochi oken karan reshav desinkil reshachinkil ut kaza kuhakui kwan malakla ona ko banun re nakdi akwim khunkhu inkachik na uchin inkachik na mok inkachik na ke malak inkachik na sumak chichabil renakta uchin krakhu taran takataw lirusilal teltobi taqil chishkunil li nale beshkanaka kwa eshkastitin changrum shpanukil li ak angel sali akwim khunkhu kuiru belah kai na kocak shkewal marehu mansan kui mansan ushik mansan li akwim taka kere tal ho kyal honal na shkam jikure shk angel ankil taka kya kire tal ho kyal li tumin ho kyal li shkemal akwi rastento taka ke utkwan nak mare mak a changush panunkil awana nakwan te kere tal nak yo chikots mank li nakhek re li auk re li angelak yo chicos manca que listean que con conchi aquem marete kaushlales napkal khun naleb limaka rusilal ta koi bene takana banna anan likoko ku chishik anan li tokulakwe sa kwibja bo shikja o cha mala tiktochi us kauch manatla ole poyanam yoko chitam sa shpendi ruchichoch aban le loqlachoch ki o makwelaish makyochi kyok makyochi ni mank in a Tarubin arasti yaman kainak, tento takil sanrunak, to uken, honakunak li chenakashlan, honakunak li chenakuy, nashchekrib chikuak, sashkiankep li ninkep, hakiakul li kashlan kachin, tak e, chikuak sashkiank li nimk, hon nashchek sanrunak tishchekrib, chikuak sashkiankep eba komon khan, huakwib li kuy, huakwib li napalpay chik chiakwim, utho kanakwit tento takapan na o, di poyanam o ganas cueten tocho coches cuando que se le junjo chico operativo san en la nem de las camp que quien se recobera na ta til charona to sacon chisquial pal de sail de rusilal de casutam de au de uchinen ut chiscodel chic de rusilal de natalimang nacnaco angelat sa comonil se le junjo chico operativo aban ta ganata cui chicho chero na tento to oken rena chijo kain Jokohkui tisakong sa chishunila na leba kwa ye li joko chishkos balerikin chiru li loklak sa kew kain. Nagawu li hap sa lihunghu chinakher, sa lihunghu chikooperativas, sa likalepal, sa litenamit, tento takakolkib, kolomak erib, laesh li kanakakwa eskastitin, renak chikokai, jokesh kebash komon, li angel, akya li par nakesh talimang. Nagwakui chishkultikankil hunsutak chiru na chishunil yasila li na leb. Li solok ko akwi li sera ek kawana na kwan shkulak zali kyan zekin li shte maga utsa shtaki kini madushi cheru li honan shi kekere rabin kil shkia pshkush fede kobera